Langu rumbe yo pinisan pisa la hira tu mandami. Hugu tu sama de pa. Izo manan ne wa kang be yo sa tu ate lu fe no pa. Hugu tu. Ranga ta bu ha wu le cha ko. Ranga na ne mi no pa ta tu. Ti ama ka yo.

난 참 용케 섬뚜레오 사이 사이 사치에 노요 사치에 노요 사우룽 파사파나 야사파나 키라나 테스남 타라트 스콰파 쿵 파라파람 파라라나 안수노 와티암 아티암 투툴론 스판타트 사치 사우룽 파데세나 Tero kita na rehetra miankohoka eo anatrehan taleta tsy niterena fafofafo azy eny amin'ny tany lonaka satria za olonay soratra mira ny ankehitriny mandevina ny lasa raha ny afarano avy lambamena ohatra da leo irany fitahiny fiainana sanganasa satria za olona zao toro zao tsy manana tokom-pinoana akoatra ny fitiavana dia ataoko sakafo mpanantsika eny amin'ny tafanao anaingokony andro avy koatra ny avana